Mbunge na kalima mbunga, mabunga, mabunga. Ateke tiki ibya sobu kamulima. Kabungi pani ya mankali kabari. Ah. Ontaka ni nkali kabari ya mune kibinyi vijaka kabari.